0: bae.
1: Wala ko naman tiyan mo eh.
0: Ako ko daw ko eh.
1: Wala ko po. Sa mating ko'y bahagia. Masalah ko gampang. Selamat ya.